0: Engkarabia dua sinding ya. Menin pun tiga selimbahan beres dusun kini FM tadau banyak ya. Sinding mata di usop banawai. Kamatan misompur toko om negi. Sinding mata di wenses yusin pungguk om bulan. Saat pagu kopi saran ke saban kuma deku di kepepasik ya. Hari misawisau negi bilas ya tu binai. Harit alot aw kailan nung nuk kuma inda bilas. Bilas na pangatay mata ya. Melayu na pangatay mata dusun na pangat bilas ya. Saya nakago dungot kya. Dungot ang lanay kya ito pinay. Siya kaya ito pinay. Ito na pang minsing lang ito. Mad kya. Akan ka inga at nagyari di. Inga akong yan di mo nasamu ito pinay nga. Ito na pang minsing lang ito kao. Maharin, timpo-timpo ba na timid ang kasaban. Kapisa ang kasaban kumadigayo kya. Alansan na tino-tino man takong kasaban ba na. Magawit isa at kagarisantinan kya. At umbayan ako, pananghitid tuwata sa kaningaw. Gumay mag-isayot mandial at inuma kya. Kalau kopi, milo, ya. Aran gidan gulo-gulo kya. Ita aminan ila rendam at tengok round-round kya. Tanpa dia lah tunggu hewek talasu-lasu kya. Saya ke manawir daraha kadi. Magino na gida tengok lugal isuang atinan kya. Tay kait anginan kya. Tay karang ni manginom dit apa pagaris atinan. Papa labu sa tumas kya. Bagi sesuai telan tulun takau. Lalu pa penengiti dua tas keningau kya. Mamay nanti jam kosiam habadam 5 menit ke suaban.
1: Iyeng cila minay ko kopya kabun beno kyo. Bayi na ako rin makopya ng kitang ka minay kiting kabun engine lang.
2: Gimadi oboy. Iya oboy. Oso nang gimat ko ngayon tawan bayi na
1: ko. Iyeng kiko kyo. Oso nang naka ngayon tawan na bayi na kyo.
2: O iri nogi sa nang dam ng gisombat sa dapan nilo kyo oboy.
1: O tapat ka piyo. Engine lang. Harap pagawatan ko. Piyo ko rugyat. Mingila di. Kung ngayon tawan hindi. Da, harap ka tila.
2: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kaila ko na dah malas ko so, na mangintang engine lah.
2: Malas o malas na po magkinang ano pa radio kaninga FM harap pa nagyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pa nagyari kapailan ko ngayon tawan oh. Orang mamaya kaninga FM.
1: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
0: Kopi sarang saban benati man ko pulong busa tiruputan ko ngoyong ayat tawan mentak tada baina ka habadam turutulan kelima tahun 2002 na pada manam pinalabos mantah detet kopi san mangingintong tahun Malaysia mantak kita dapat dua tas penongkainan sakit. Mantak kita dua tas keningau ka saban benai sarasam sesadapan namne kita tuang kya. Meninggarud mi apa itungus ida gumu kinayanan lina subas kawas telu na pada mapat darja Celsius lina subas asiribaduh na pada telu darja Celsius. Untuk itu dua tas temunan ke Saban Bena Aisara Sam sesedepan meninggal rupanya Pai Tungus Ida Gumukinainan Pada kota Tuang rumah Sam di Sadua Nakainan Lina Subas Sakawas Teluna Pendam Papat Darja Celsius Lina Subas Asiri Badu Honda Pendam Telu Darja Celsius Nabawan ke Saban Bena rumah Sam di Pipira Kinainan Pada kota sedepan namanya kita Tuang meninggal rupanya Pai Tungus di Pipira Kinainan Lina Subas Sakawas Teluna Pendam Papat Darja Celsius Lina Subas Asiri Badu Honda Pendam Papat Darja Celsius Tenam kasuaban bena rumah samid pipira kinanan Padang sedapan na menegi tatuang meninggarud miya paitongus ida gumu kinainan Kaya lina subas sakawas tenu na pedam apat darja Celsius Lina subas asiriba duh na pedam telu darja Celsius Kana biar putan kau ngayong ayat tawan mantak kata dao bena Hapadam turu Hapadam turu tulang kelima tahun 2002 na pedam menam pida labus mantak dihitid kau pisan mengingintong tahun Malaysia Mantag iti dapat watas punong kayo sa gida lansan na kanod kapelaan na muna ikapasarahan. Musikaw to kakalkodot niya paidahay hiti da Radio Kininga FM.

0: Cleo FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa susun.
1: Akal mo ginoo. Siyam na ha para mapat. Titik turo. Nekahas.

nanda kasuabon kung mamakikig ng nga udari at yung Kalingaw FM kung si ko itong nanda kasiwatan diti mamasan ako do katabihan tra tagaya do kamatan mantok da puru-puru tay ka kaisa na ipuru da persatuan kabudayaan Dusun Bunduliwan da titig Kalingaw ang nga nang gana pa nagi kumadi makikinangaw da radio ngawi kumadi tayo sanan i-makinangaw tayo ka i mamaramit na tadaw tagay niti, isan pa. Patabihan tadaw tagay na kamatan, 2,000, 2,000 pa naman ang kumat tayo isanan. Pansikaw.

ngarap ya sining narangotot narangotot no di talo sining misusu ta sining man tadi gidik gaide Josin Nambayongos am nagi enjoy Sabah and minigoy tatan na binety jam ka siyam malima na padam isa minute kasaban kaya iti da kayo ng takaw am kasar ito ko dadat papaharad at ngingis takaw kaya tay kasanyum kadigya muka atas sunyum kaya masih kasar ito ko dat pangingis ano kura to apapaharad at ako ngingis tabi na eh manta ko pagibabara sa din okay nakurato kangingis takaw amno at ano takaw sikira dat kangingis takaw kaya tinapa pagibabarasan tay katulog pagibabarasan takaw tino maginakot na pansinin kaya matadi mas ni sumiran alay da ko namuhang di ka

0: Μια καλή να πάτω στο τένο και ενώ κουρώ του παπάρα το κονγκίνη και σα πάπλο πάνω γκίνη σα πατήγα μάνο τα κονσάντα positive και τα ήτα σαν να κομμάτι να τα κόσαν ρί αμνεγγι το λούντο σοάι και η κατακάντα ημόση social αμνεγγι καλλιδασάν και Amara bibira sabab to pinay segera dat panakasabab segera dat kengis to kau kya papaingkas kagumud to kau segera dat paparat akong ngingis di amis kya tutok to kau marangsang papasaliwan at hormon megal ka endorphin amnigi serotonin di manghop dat kapurimandit labid asan ang ginawa kya mangingkuri na gidat takanan kya to pinay. Mengingkuri na gidat takanan adat segera dat papahara takau dat ngingis kya taika tinandit labi relax apa talib dat stress am nagi itahuyan papagirat na gidat pepinayan papagirat na gidat piramutan kumati samtisa kya manganu nagi kesan positif kumatulun da suay segera dat ngingis takau nga kailang matirid jumangkit tabi na eh aralihan na tulong nusuway dam kangingis tako nga kangingis kago tulong nusuway kaya papaingkas pagod at kutumbayan na tinan sandiri kaya tayo kakayakinan diri kadi kina nagarini kasanahan dat kangingis tako masikaw kasaban papahara kong ngingis si babas amis kaya tadaw bay na. Masagaran ka ngis kau kaswaban tribinay pangingis kau nagi sa masa depan niri tribinay kya masagaran dapat magatagad kau kaswaban tribinay masagaran magatagad kau kaswaban magatagad kau nagi sa masa sa depan kya haritit asang ulan kya tambalot kya mangupi-ngupi dulu ka mingagar natinan ko na witilan ang pinintagadan pakaguteno kasi kya. Pamay na di jam ka, hapa 2 minit ka saban. Magkina ko tapagos sining mata di Rizwan Azmi. Narikot tadi kawago am nagi Saplen Rasiman. Ang Dr. Domingo, kini FM ko hay aramay ba?
1: Kapisanangan, natabay na. Kaya ko napatiyam, Muhammad Anis Tahir. Sa tiyaw sa agong litit. Persatuan Kabudayaan Dusun Bunduliwan Kiniyo. Tadaw na kapay na tinga, tadaw tagay kamatan dati. Iguas na kaningaw na taon na bina alansan ako paboros iti pangsikahan iti tulundatan na bina iti kaningaw tu arakaw ko parikatan iti taro kamatan na kaningaw taon na ginalingan iti bayan na patinga haro apat kumayan na bangbansa na tuminano iti walay tradisi toko iti kumayan na walay tradisi Dusun Bunduliwan kumadua walay tradisi murut nabay kumatalu walay da tradisi tit Dusun Gana. Jadi agaya kapi konsikahan dat mantat tako turun dat di komen dat memaramit iti tadaw agay kamatan iti na komen dat monoro tako kagutit sumangat dat kamatan dat dumuh atau dat mananong para iti turun na Dusun Kabab iti tadaw kamatan kumad iti kerajaan maka ito konsigahan to minangano da paluang natin dat maramit iti tadaw tagay kamatan sa tiap taon. Konsigaw na.

Abang nanti jam ko habang misa habang mana minit ka sa abang nanti dahil nanti kau habang ludat arang ko tako ta sining sa muso tare titis sa pagilangan ko kya akaret titi kapiyon na titi ka pamarimitan tadaw talun sa pamagunan do na ribu duo na pada manam talun ekonomi nayatan kabansaan paikirad man pahimagana di tiang amat berhormat Dato Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor bayan Menteri Sabag ya. Kaharot apa bayan diti tapi nai apa meremitan diti kontak dat dua na padam dua gisa ma dua na padam apat tulan kelima tahun 2000 dua na padam enam diti. Kaya na napangay ti dataran suk. Gumot kapargatan kaya kagayat ginawa. Dat kaharam ya gal ka hariti fun run kaya. Har nagiti gubahan bunga. Har nagiti mamawatik tay kamawarna kaya. Pasaruan na pangatanganak batik ya tabinay. Maragi pialaan na suganda ikaya tabinay. Pialaan suganda yung maragi apakikitanan. Kumadik yun dit ay sa teman na timpo diti tay ka it... Awat tangkang o timpo diti tapi nai Erikat ka na dag ya kapiyan na titi ka pamarimitan tadaw talon sa pamagunan tayo ka hari hutan antara bangsa at taon doon na ribu doon na pada manam talon ang ekonomi nayatan kabansaan pagkipaikiran man pahimagana di yang amat berumat Dato Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor Bayan Menteri Sabah kapanaw da doon na padam dua gisam doon na padam apat tulan kelima doon na ribu doon na padam anam diti kaya na pangay ti dataran suk ya gumo kapargatan megal ka fun run gubahan bunga mamawatik ti kamawarna pilan suganday am nagi pakikitanan rekat ko na dati pinay may pamaramay am nagi munakodong dat ababayan diti abay natin jam ko abanami sa padang 1 minute kasaban sadang dat mga list o paginawa kya sining mata di aben tadaw kamatan tadaw kalangadan Jai di Arifin Kosin Duol am nagi Rena Rupin Jasri Gusip am nagi Jelis Kundaya Tinaru Dusun Kenya FM kuhoy aramay ba?

0: Kasayan Ramuyun.
1: Ang kininyo Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Kansayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Kuno poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungoro keraja-keraja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio. Kuna kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok minamulira kereta sumuku raupis ang isangkul muera kantin mako ika arang ang kuliah mos Rafael ami kapio buk nu upis muyun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu konapa kuling ga risiko penyakit taika ambal activity nu kapiahan nu inan.